0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Wedge Kudsama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Paki-explain, confidential funds ni VP Sara iginiit na dapat properly accounted. DepEd, may listahan nga ng kanilang programa noong kalihim pang bise. Pero malabo naman kung saan nagamit ang pondo.
0: Kudos, tennis superstar Alex Iyala, unang Women's Tennis Association 500 champion ng Pilipinas. Mga politiko, para-paraan sa pagpapahayag ng pagbati at pasasalamat.
1: Hugas kamay, palasyo, suportado na pagbatiin sila Senador Alan Peter Cayetano at Senador Ping Lacson. Pero patay malisa naman sa aksyon ng ombudsman kina Senadora Lauren Legarda at Congressman Leviste.
0: Wait and see, MPBL game-fixing controversy, posible nang umabot sa mababang kapulungan ng Kongreso. Congressman Richard Gomez handang makipagtulungan sakaling gumulong na ang imbestigasyon.
1: Record-breaking heatwave sa South Korea, pumalo sa 40 degrees Celsius. South Korean President Lee Jae-myung inatasan ng otoridad na magsagawa ng inspeksyon sa kanilang power systems sa pagsipa ng demand sa kuryente.
0: Heartthrob collab, actor at Quezon City Councilor Alfred Vargas nakipagpulong kay Pasig City Mayor Vico Soto. Councilor Vargas, may proyektong galing Pasig na gusto niyang dalhin sa kanyang distrito.
1: Nangunang nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay tennis superstar Alex Iyala. Sa social media post ng Pangulo, ipinagmalaki nito na meron ng unang Women's Tennis Association 500 champion ang Pilipinas. Ang panibagong tagumpayan niya ni Iyala, inspirasyon sa mga batang Pilipino na patuloy na mangarap ng walang limitasyon. Inihayag naman ni Presiding Officer Chis Escudero ang pagbati ng mga senator judges sa naging kampyonato ni Alex Iyala sa Washington. Bago pa magsimulang impeachment kanina, sinabi ni Escudero na magkakaiba man ang pananaw sa impeachment at magkakatunggaliman ang magkabilang panig, may mga bagay namang nagbubuklod sa lahat. Si Senator Joel Villanueva naman naghain ng Resolution Number 554. Ito ay para sa pag-congratulate ng Senado na tinalakay kanina sa regular session. Nagbigay pugay din si Senador Ping Lacson kay Iyala dahil sa patuloy na pagbibigay karangalan sa bansa. Sa Kamara naman, sinabi ni House Speaker Faustino D. III, ang makasaysayang tagumpay ni Iyala ay bunga ng maraming taon ng pagsisikap at sakripisyo na nagsisilbi ngayong inspirasyon at nagbigay ng saya sa milyon-milyong Pilipino. Maaari nang umabot sa Kongreso ang lumalalim na kontrobersya sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Ito ay matapos sabihin ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na handa siyang makilahok sa posibleng investigasyon ng Kamara at sinabing dapat walang awang maparusahan ang sinumang mapatutunayang sangkot sa game fixing. Yan ang Politico Update ni Zeus Valdez.
2: Posible nang umabot sa mababang kapulungan ng Kongreso ang MPBL game fixing controversy. Nakiisa si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa mga nananawagan na mas maigpit na pananagutan habang patuloy ang imbestigasyon sa kontrobersyal na

0: Bacolod, Mascara at Bulacan, Cuyas na laro. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, malinaw ang mensahe ng dating national athlete.
1: Well, I hate game fixing. Hindi maganda para sa sport yan, hindi maganda para sa mga athletes. At siyempre, maganda para sa lahat. Lalo na kung ito ay napapanood ng mga tao.
0: Sabi ni Gomez, sakaling magpa siya ang kamara na maglunsad ng investigasyon, handa siyang makipagtulungan bilang Vice Chairman ng House Committee on Youth and Sports Development.
1: Kung matutuloy yung congressional investigation, I will be there as Vice Chairman of the Sports Committee. I will definitely be there.
0: Nauna nang nanawagan si Congressman Franz Pumaren na makisali ang mga ahensya ng pamahalaan para matukoy ang mga nasa likod ng umano'y game manipulation. Para naman kay Gomez, hindi sapat ang magaang na parusa. Anya, dapat agad maalis sa professional sports ang sinumang mapapatunayang lumahok sa game fixing.
1: Tanggal ka agad yun. Sinumang atleta yun or official na it was a game fixing, dapat tanggal yun. It has to be that strong. Hindi siya pwede na papaloy-paloy muna ng konti.
0: Anya, ang game fixing ay hindi lamang paglabag sa mga alituntunin ng laro, kundi pinapatay din ito ang tiwala ng publiko at inaagawan ng hustisya ang mga atletang lumalaban ng patas.
1: Kawawa yung mga atleta na naglandro na talaga puspusan lumalabat sa sport nila or sa laro nila. Ayun, may game fixing na. Doon babagsak ang sports.
0: Samantala, patuloy na nagsasagawa ng magkahiwalay na investigasyon ang MPBL at Games and Amusements Board. Habang naglabas na ng lifetime ban ng MPBL sa mga manlalaro at coaches ng Bacolod Mascara, nagsimula na rin ang GAB na maglabas ng mga show cause order at tinitignan kung may dapat pang patawan ng karagdagang administratibong parusa. Mula sa MPBL, GAB hanggang sa Kongreso, lumalawak na mga investigasyon sa game fixing controversy habang patuloy na hinahanap kung sino ang dapat managot at paano maibabalik ang tiwala sa professional basketball. Para sa Politico Nightly, Zeus Valdez, Billionaire News Channel.
2: South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. pinasag ang umano'y planong pagtakbo sa mataas na posisyon sa 2028 elections. May Politico Update si June Mendoza.
3: Na may misinterpret lang marahil yung pag-oorganisa ko.
4: Mariing itinanggi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang mga espekulasyong naghahanda siya para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 elections. Ayon kay Tamayo, ang kanyang pagbisita sa iba't ibang mga lugar sa bansa ay bahagi lamang ng kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Partido Federal ng Pilipinas para palakasin ang organisasyon ng partido, manghikayat ang mga bagong miyembro at ipalaganap ang mga programa nito. Anang gobernador, maaaring nagkakaroon lamang ng maling interpretasyon ang publiko sa kanyang mga aktibidad dahil kailangan niyang mag-organisa bilang leader ng partido.
3: So, pagdating sa eleksyon, meron kasi kaming national assembly or pambansang asamblea de representante na tinatawag namin sa partido. At ito yung magdidesisyon sa mga kung sino yung mga tatakbo later on.
4: Binigyang diin ni Tamayo na ang kanyang kasalukuyang prioridad ay ang pagpapalawak ng partido at hindi ang sariling ambisyon sa politika. Ayon pa sa gobernador, kanya lang ipinauubaya sa partido ang pagpili ng kanyang magiging pambato sa darating na halalan.
3: Yung Balay Federal is the party institute, the grassroots organizing ng partido. Tuloy-tuloy pa rin yung organizations na ginagawa namin, pag-organize. Parte yun ng responsibilidad ko. Bilang party's president.
4: Para sa Politico Nightly, June Mendoza, Billionaire News Channel.
5: Tinanggalan ng mga pangunahing posisyon sa Kamara ang ilang mambabatas na hindi bumoto, nag-abstain o hindi sumuporta sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pinakahuling pagbabago sa mababang kapulungan, sinibak bilang Deputy Speaker si Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Meehan Singson at pinalitan ni Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez, kabilang si Meehan Singson sa mga hindi sumali sa botohan noong May 11. Ilan pang mambabatas na hindi bumoto, nag-abstain o bumoto ng no sa impeachment ay tinanggal din sa kanilang mga chairmanship, vice chairmanship at iba pang mga leadership post. Kabilang sa mga naapektuhan ay sina Ronald Singson, Jose Manuel Alba, Christine Alexi Tutor, Alfelito Baskug, Maria Vanessa Omentado, Antonio Legarda Jr., Arturo Garcia Jr., at Emidio Tanwatko III na pinalitan ng mga bagong itinalagang mambabatas sa kanilang mga komite. Samantala, may ilang mambabatas naman na itinalaga sa mga bagong posisyon, kabilang si Batangas Representative King Colantes na naitalaga bilang chairperson ng House Committee on Revision of Laws. Sa pambihirang pagkakataon, nag-FB Live si kamanggagawa Representative Ellie San Fernando sa official Facebook page ni Senador Robin Padilla. Ito'y matapos pumanig ni Padilla sa kamanggagawa at akbayan sa laban nito sa pagtulisa sa temporary restraining order na pumigil sa pagpapatupad ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na bagamat magkahiwalay sila ng partido at hindi sila magkakasundo sa usaping politiko, basta't pinag-usapan ang manggagawa ay magkasama silang titindig at magmamartsa. Nagpasalamat naman si San Fernando at sinabing walang kahit anong korte ang pwedeng maglabas ng TRO na pipigil sa wage order na inilabas ng Regional Wage Boards. Ipinag-utos ng Commission on Elections o COMELEC na iproklama bilang top-ranking city councilor ng Tabuk City, Kalinga si Errol Comafay Jr. matapos baliktarin ng Korte Suprema ang pagkakansela sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Noong una, pinawalang visa ng COMELEC ang kanyang candidacy dahil sa pagkakakulang ng COWIT o COMA na nakasaad na address sa kanyang COC. Itinuturing itong material misrepresentation. Pero ayon sa Korte Suprema, hindi nagiging maling pahayag ang pagkawala ng isang kuwit o koma. Dahil dito, ibinasura nito ang naunang desisyon ng COMELEC. Dahil dito, inatasan ng COMELEC ang Special City of Board Canvassers na maglabas ng bagong proklamasyon sa Agosto 10 kung saan napapalitan si Comafay sa listahan ng mga naproklamang konsehal. Ayon kay Comafay, patunay ang desisyon na hindi maaaring baluktutin ang kalooban ng mga botante. Iginiit din niya na lalabanan niya ang umano'y korupsyon sa City Hall. Paggamit at pag-liquidate ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education tinalakay sa Day 12 ng impeachment trial at umano'y illegal na reclamation project ng Taguig City sa Laguna Lake ipinakukumpiska ni Senator Ping Lacson. Magbabalik ang Politico Nightly.
6: Recognize the warning signs, discover ways to protect your lungs, and find out how early diagnosis and proper care can help you breathe better and live better. Live well, live wealthy, wellness is well.

0: kanina sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nailahad ang mga dokumentong nagsasaad ng mga programang popondohan sana ng confidential funds, pero walang mga detalyadong dokumento o listahan na masasabi ng mga direktang aktibidad na tugma sa mga programa. Yan ang detalye sa Politico Update ni Hannity.
1: Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid.
2: Naging sentro ng Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang umano'y paggamit at pag-liquidate ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inilahad ng testigong si State Auditor Attorney Roderick Wamiel ang mga dokumentong nagsasaad ng mga programang popondohan sana ng confidential funds, kabilang ang counterinsurgency, anti-terrorism at pag-iwas sa mga abuso sa mga paaralan. Pero walang mga detalyadong dokumento o listahan na nagpapakita ng tiyak na target o aktibidad na nagtutugma sa mga programang ito.
3: Based on this document po for the counterinsurgency program, ang expected outcome po ay to prevent any recruitment by the NPA and other communist and leftist groups towards teachers and students.
2: Ginamit naman ito ng prosecution para igiit na may mga pagkukulang sa pagliliquidate ng confidential funds, kabilang ang pag-charge umano ng ilang gastusin sa maintenance and other operating expenses o MOOE na ayon sa kanila ay hindi pinapayagan sa ilalim ng joint circular na sumasaklaw sa confidential funds. Hinarang naman ng depensa ang ilang tanong ng prosecution, giit nito na hindi si Wamiel ang tamang tao para magbigay ng kahulugan sa mga programang inihanda ng DepEd.
4: Anong ibig sabihin nito? Nakalagay dito sa second column, pakibasa.
5: Your Honor will object column. To the question, anong ibig sabihin? Because obviously this is something submitted by the DepEd and the witness is not competent enough to testify what DepEd meant.
4: Your Honor, I was just reading it. In fact, there is no question on what is this.
5: Then I apologize for that. I just heard anong ibig sabihin.
4: Binidraw ko na yun, counsel.
5: Sorry.
2: Sa cross-examination, sinubukan naman ng depensa na ipakitang hindi si VP Sara ang kauna-unahang vice president na nakatanggap ng confidential funds. Iginiit din ito na lehitimo ang pagkaloob ng confidential funds sa OVP at ipinaalala ang mga panuntunin sa pagpapanatiling confidential ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga confidential operation. Scam naman para kay Kapunan ang umano'y paggamit sa confi funds. Pahayag na ipinabura sa records matapos tutulan ng depensa.
4: Ano ang tawag nun? Presumption?
3: Presumption po.
4: Presumption ng ano?
3: Presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
4: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
5: Move to strike,
4: no further
5: Your Honor.
4: Questions.
5: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
4: No further questions, Your Honor.
6: So stricken,
5: move to strike.
6: So stricken from the record. No further questions.
2: Nilinaw naman ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na patuloy pa rin nilang pinag-uusapan kung paano ilalatag ang ilang testigo at ebidensya, kabilang ang issue ng mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts. Nakatakdang bumalik sa impeachment court si Wamiel sa pagpapatuloy ng mga tanong ng Senator Judges bukas. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Dumistansya ang Malacanang sa isyu ng mga kasong graft at plunder na planong isampa ng ombudsman laban kina Senadora Loren Legarda, Congressman Leandro Levisi at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Tugon ito ng palasyo sa paratang ng PDP laban na ginagamit umano ang Office of the Ombudsman para kasuhan ang mga kalaban at oposisyon. Ayon kay Palace Press Officer Tony Claire Castro, trabaho ng ombudsman ang gampanan ng mandato nito habang may pagkakataon naman ang mga sinasakdal na sagutin ang mga paratang. Ang planong pagkaso ay kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa isang solar energy project na kinasasangkutan ng solar company ni Leviste na nabigo umanong tuparin ang mga nakasaad sa kontrata. Dagdag pa ng palasyo na is lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masunod ang batas, maigalang ang due process at managot ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas. Suportado ng Malacañang ang plano ng ilang senador na pag-ayusin sina Senador Ping Lacson at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos ang kanilang palitan ng maaangkang na pahayag sa social media. Ayon kay Palace Press Officer Tony Claire Castro, mas mabuti kung magkakaunawaan ng dalawang senador dahil hindi dapat mauwi sa personal na alitan ang pagkakaiba ng kanilang mga pananaw. Sinabi rin ni Castro na mas magiging maayos ang kanilang pakikipagtrabaho kung mawawala ang mga personal na sentimiento laban sa isa't isa. Pero nilinaw ng palaso na kahit magkasundo ang dalawa, hindi nito inaasahang hihinto si Lacson sa kanyang mga imbestigasyon. Kabilang dito ang patuloy na pagbusisi ni Lacson sa umano'y mga irregularidad sa mga flood control projects sa Taguig City na itinuturing na balwarte ni Cayetano. Pinakukumpiska ni Senador Ping Lacson ang umano'y illegal reclamation project ng Taguig City sa Laguna Lake. Sa X na dating Twitter, sinabi ni Lacson na malulunod sa katotohanan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos siyang matuklasan ng umano'y ghost slope protection projects at illegal reclaimed tracts sa ilang bahagi ng lawa. Makikipagtulungan daw sila sa Public Works Department, Philippine Reclamation Authority o PRA, Ombudsman at Laguna Lake Development Authority para ipakulong ang mga nasa likod dito. Ani Lacson, naunang kinumpirma ng mga opisyal ng PRA ang pagharas umano ni Cayetano ng talakayin ng budget ng Office of the President noong November 2025. Ang PRA ay nasa ilalim ng Office of the President. Matatanda ang binanggit ni Lacson ang mga ebidensyang nag-uugnay kay Cayetano sa mga reclamation projects sa Lakeshore Development ng Taguig. Wala umano itong mga kaukulang permit. Mariin naman itong itinanggi ni Cayetano at inanyayahan pa si Lacson na bumisita sa Taguig. Patay ang isang 63-anyos na babae habang sugatan ang kanyang 26-anyos na anak. Kanhoy matapos silang pagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect sa isang hotel sa barangay Poblacion sa Makati City. Ayon sa Southern Police District o SPD, naganap ang insidente nitong Lunes ng gabi kung saan agad na tumakas ang suspect pagkatapos ng pamamaril. Patuloy ang sinasagawang dragnet operation at CCTV backtracking ng mga otoridad habang nagbuo na rin ang SPD ng Special Investigation Team para matukoy at maaresto ang suspect. Patuloy namang inimbestigahan ng pulisya ang motibo ng pamamaril at nanawagan sa mga saksi at sa mga may hawak na CCTV o dashcam footage na makipag-ugnayan sa Makati City Police Station. Sa ngayon, nakakonfine ng anak na babae sa Makati Medical Center habang kanyang ina idineklarang dead on arrival sa ospital.
7: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap nito ang dalawang reklamong isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa 20 individual kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa Cebu. Ayon sa DOJ, kabilang sa mga inirereklamo ang mga opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH Cebu 3rd District Engineering Office, gayon din ang ilang pribadong individual. Kaugnay ang mga reklamo sa umano'y mga irregularidad sa pagbibid at pagpapatupad ng dalawang flood control projects sa barangay Singsing, Balamban, Cebu. Kinakaharap ng mga respondent ang mga kasong graft, malversation, perjury, falsification at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Binigyang diin naman ng DOJ na nasa preliminary investigation stage pa lamang ang mga reklamo at mabibigyan pa ng pagkakataon ang lahat ng respondent ng magsumite ng kanilang mga counter affidavit bago maglabas ng desisyon ang ahensya. Personal na nagtungo sila Trinidad Mayor Roderick Awingan sa Lubas Ambiong Road para inspeksyonin ang bahaging naapektuhan ng pagguho ng lupa na dulot ng mga pag-ulan na hatid ng Tropical Depression Luis. Tiniyak na alkalde ang agarang koordinasyon ng mga kinakailangang hakbang para mapabilis ang pagbubukas ng apektadong kalsada at maibalik ang normal na daloy ng trapiko sa lugar. Patuloy naman ang clearing operation sa naturang kalsada sa pangunguna ng mga tauhan ng Benguet, 1st District Engineering Office, katuwang ang miyembro ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management o BDRRM ng Barangay Lubas at Ambiong. Apektado ng pagguho ng lupa ang bahagi ng daanan matapos bumagsak ang lupa at mga bato sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Patuloy namang minomonitor ng mga kinaukulang ahensya ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ang agarang pagsasaayos ng apektadong bahagi ng kalsada. Personal na inalam ni Masbate Governor Ricardo Co. ang

0: Tagay ng Masbate Provincial Hospital. Kasunod ng mga balitang di magandang pagtrato ng ilang kawani o kawani ng pagamutan sa mga bantay o kaanak ng pasyente. May politiko update si Edwin Gadya.
1: Simula kahapon, binuksan ni Masbate Governor Atty. Ricardo Co. ang tanggapan nito sa loob ng Masbate Provincial Hospital. Galing sa Kapitolyo ng Masbate ay lumipat si Co sa loob mismo ng Provincial Hospital matapos ang flag ceremony umaga kahapon. Nalayong personal na alamin ang tunay na nangyayari sa loob ng pagamutan at sa pamamalakad ng mga nangangasiwa. Itinuturing ng gobernador na pinakamalaking pampublikong pagamutan sa lalawigan ang Masbate Provincial Hospital, na aniya ay personal niya rin na tututukan ang patuloy na pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala si Co na ang epektibong pamumuno ay nangangailangan ng presensya, malasakit at agarang pagtugon sa mga nangangailangan. Ana pa ng gobernador, gusto niyang tutukan ang kalusugan ng mga mamamayan ng Masbate na labis na nangangailangan ng serbisyong medikal. Matatandaan na isa sa mga reklamo ay ang hindi maayos na pakikitungo ng ilang nurse sa mga bantay ng pasyente. Para sa Politico Nightly, Edwin Gadya, Bilyonaryo News Channel.
0: Ipinag-utos ni Pampanga Governor Lilia Pineda na masusing imbestigahan ang mga naitatalang bomb threats at bomb jokes sa lalawigan. Narito ang political update ni Elmar Acon.
2: Isang 16 anyos na lalaki ang sentro ng investigasyon ngayon matapos umanong magpadala ng online threat sa kapwa niya, 16 anyos na estudyante ng Lubao Senior High School sa Barangay San Nicolas First, Lubao, Pampanga. Ayon sa Lubao Municipal Police Station, iniulat ng punong guro ang estudyante noong 29 ng Hulyo matapos umanong makatanggap ang estudyante ang itinago sa alias na Yanyan ng mga mensaheng naglalaman ng banta mula sa saring minor de edad na tinukoy na alias na CJ. Dilan sa mga naitatalang bomb threats at bomb jokes, inatasan na ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda ang Philippine National Police na imbestigahan ang lahat ng kalintulad na insidente. Nanawagan din siya sa publiko, lalo na sa mga magulang, na makipagtulungan sa mga otoridad para maagapan ang ganitong mga kaso.
3: Ang magdidisiplina dyan munang magre-report dapat yung magulang. Kaya nga nagtayo ako ng care center for the youth and counseling . Kasi kailangan, pagkaganyan na yung bata, lumalala. Kaya sabi ko, pagtulungan na natin, paano maging wala ng mga ganyang mga kapatahan. Minsan kasi yung bata, walang mapuntahan, may problema. Kakaroon siya ng konting depression, walang nakikipag-usap sa kanya. Minsan nagwawala siya, minsan para mapansin.
2: Nanatili namang positibo si Governor Pineda na malalampasan ang mga kabataan ang ganitong sitwasyon sa tulong ng tamang paggabay at pananampalataya.
3: Naniniwala pa rin ako sa Diyos. Malakas ang faith ko sa Diyos. Hindi mangyayari yun. Kahit threat siya ng threat. Hindi ako nababahala. Pero dapat sugpuhin yung mga ganun threat.
2: Inirefer na rin ng pulisya ang insidente sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kakulang assessment at intervention, lalo na't kapwa minor de edad din ang mga sangkop. Samantala, muling pinaalalahan na naman ang publiko na iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang opisyal na investigasyon.
4: Lahat kasi ng online threats ay kunukonsider natin ng PNP seriously, whether it is made online or personal. So at this stage, the matter remains under investigation to really determine yung context, yung intent, at whether any violations of law have been committed. And we are closely monitoring or coordinating with the school, parents, and concerned government agencies to ensure that lahat ng appropriate legal and protective measures are undertaken.
2: Para sa Politico Nightly, Elmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
0: Isa siya sa mga pinakamatagal nang naglilingkod sa Tuguegarao City at kilala sa kanyang derechahang pamumuno at aktibong pakikipag-ugnayan sa publiko. Sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng lungsod, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda para sa Pagulolon AFI Festival at ang pagtutok sa mga proyekto at serbisyo ng pamahalaang lungsod. Makakasama natin sa Politico on the Spot, Tuguegarao City Mayor Myla Tingke. Magandang gabi po, Mayor, si Raya ho ito.
5: Gandang gabi, Raya.

0: Magandang gabi sa ating mga viewers and listeners.
1: Mayor, usap-usapan ngayon ang ilan sa inyong mga social media posts tungkol sa isang barangay captain at sa mga nanghihingi ng assistance sa LGU. Ano po ba ang konteksto nito at ano ang gusto ninyong linawin sa publiko?
0: Yes, of course, no. As mayor, tayo yung nanay ng ating bayan sa Tuguegarao, no? And under that, pag may mga meetings tayo, pinapatawag natin yung ating mga barangay captains, yung ating mga SK chairman, lalo na sa City Development Council kung saan pinaplano po yung mga susunod na mangyari sa ating lungsod, yung paggasta ng pondo ng bayan. Yung konteksto natin doon, Ms. Raya, meron tayong mangilan-ngilan, no? Isa, dalawang kapitan na hindi natin kapartido, na hindi nag-a-attend ng ating mga patawag ng mga pulong sa mga disaster meetings natin pag may emergency sa list of protocols. Kaya po napilitan na tayong mag-call out kasi hindi na ho maganda na halos isang taon parati na lang po natin hinahanap at ang nag-a-attend lang po ay ang mga representante nila sa kanilang mga barangay. So kahit pa paano, kinakailangan na ho natin magsalita, no? Dahil sabi ko nga, pagpaplano tungkol sa pondo ng bayan at doon sa ibibigay ng mga aid to the barangays ng siyudad ng Tuguegarao, no? Dahil sa amin po, every year, we allot 2 million pesos para sa bawat barangay ng mga priority projects po nila. Kung sa iba ho, maliit yun, sa atin ho, malaki na yun kasi we are 49 barangays po dito, halos 100 million pesos po yun, ano? So hinihingihan po natin sila ng mga listahan ng kanilang mga priority projects at doon din po sa mga meetings na yun, na pag-uusapan na po yung mga bagong guidelines na gusto nating ipatupad. So pag absent po sila, unang-una, paano ho nila tayo mabibigyan ng kanilang mga projects? Pangalawa ho, pag may mga problemang gusto nating pag-usapan sa bawat barangay o i-explain natin yung mga programa ng pamahalang panlunsod, dapat po siguro yung pinaka-head ng bawat barangay na siya namang ama o ina ng mga barangay, no? Ang dapat na mag-attend mismo dahil sila ho yung makakasagot sa mga katanungan natin at sila rin po yung pwedeng maaaring mag-explica sa iba pang mga miyembro ng barangay, ng kanilang mga barangay noong mga gusto nating iparating sa tao.
1: Mayor, may mga nagsasabi na hindi dapat naapektuhan ng politika ang pagbibigay ng serbisyo o pondo sa mga barangay. Paano nyo ho tinitiyak na pantay ang pagtingin ng LGU sa lahat ng barangay?
0: Actually, ma'am, sa amin, alam ng lahat yan. Ano? We are a deeply divided city ever since I assumed office. But may pagmamayabang po sa lahat ng tao. Sabi ko nga, every year ho, 2 million pesos worth ang inaalat namin sa bawat priority projects nila. Drainages, pagpapailaw, CCTV, streetlights, lahat po yan. May resibo kami, may pictures po kami. Bukod pa po ito doon sa mga regular ng mga programang ibinibigay ng city government sa bawat barangay. Ano ho, iba ho yung 8 barangays namin. Iba pa po yung mga binibigay naming pondo sa bawat eskwelahan na matatagpuan sa mga barangay namin. Iba pa po yung aming bahayanihan program. So, we assure everyone. Sabi ko nga, pag si barangay captain ayaw makisama sa amin, si barangay captain, hindi na namin kukunin ang priority programs niya. Dediretso na lang po kami sa taong bayan. Sila na lang po ang papakinggan namin. Iikot ho kami, bababa kami talaga diretso sa kanila at aming tatanungin, no? Ano ba talaga yung pangangailangan ninyo? Hindi na ho kami magde-depend sa barangay officials gaya ng nagawa na namin for the past 4 years now, no? You know, yung pinapangako ko naman sa kanila. At alam ko pong alam yan ng mga kababayan namin. Ngunit, kinakailangan din pong matutunan ng bawat isa na kung yung ibang barangay naman po ay kumpleto at nakakarating naman sa amin sa lahat ng bagay na patawag namin, wala naman yung politika doon. Sabi ko nga, hindi ko ito about me and him belonging to a different party, but it is about me and him working together professionally para madala yung serbisyong alam naming dapat mas alam niya dahil barangay po niya, no? They're the smallest government unit. So kami ho, alam yan ng mga kababayan namin na nung tatlong taon na unang termino natin, lahat ho sila, tatlong taon, merong pondong nakarating, meron ho mga proyektong nagawa, bukod pa doon sa mga ibinibigay namin sa mga eskwelahan. Kasi dito, we have 49 barangays, 37 schools, ma'am. All 37 schools, merong sa ring pondong inallocate.

0: through the local school board fund, LSB fund, and then iba po yung aid to the barangays namin. Meron pa po kami yung tinatawag naming bayanihan, ma'am. Ma'am Raya, no, yun yung pagbibigay ng mga bahay, sinisiguro po namin na bawat barangay ay mabibigyan namin ng isang pabayan, isang mahirap na pamilya taon-taon. Mm-hmm. So we assure everyone, no, hindi na mawala yan. Mga AIDS, hindi po nawawala yan. Mm-hmm. Yun pong sinasabi namin is, kung wala ang barangay doon, nung humihingi kami ng priority projects, dahil absent po siya ng ilang beses na at talagang naglabas na po kami ng order na bawal na po ang representante or representative, eh paano niya maibibigay sa amin yung priority list ng mm-hmm. na gusto nilang tulungan namin bukod sa pondong nasa barangay, dahil hindi naman po namin pwedeng galawin yun. Ano ho, itong pondong pinag-uusapan natin ay yun pong extra na ibinibigay ng Tuguegarao City Government sa bawat barangay.
1: Mm-hmm. Mayor, nag-viral din ho ang inyong post, or should I say, yung post nyo patungkol po sa pagdalo ng mga barangay officials sa meeting kaugnay ho ng 2027 budget. Gaano ho kahalaga yung koordinasyon ng mga barangay sa pagpaplan ho sa lungsod?
0: Ma'am, under the law, no, kasama sila sa City Development Council. Ang City Development Council is composed of all barangay captains, the chairman ng committee ng appropriation sa City Council, yung mga civil society organizations po natin. Mm-hmm. Wala hong budget na gagalaw pag wala hong hindi ho dumaan sa City Development Council. So, yung presence po ng bawat miyembro ng council na yan ay napakahalaga, dahil sa kanila ho nanggagaling, sa amin po, Ma'am Raya. Mm-hmm. Kung sa iba po hindi ho nila line budgeting. And Tuguegarao City po, we are proud to tell you that line budgeting po kami. Line per line, ako po mismo pa ang nag-i-explain sa kanila, no, na ito yung gagastosan ng pera natin, ito yung 20% development fund, ito po yung para sa ganito. Nakapaloob na po doon yung inihinging budget ng bawat barangay sa amin. Pag wala hong sumipot, ma'am, paano ho mai-include doon yung gusto nilang proyekto? Mm-hmm. Sa amin po, naka-indicate ang street, naka-indicate kung gaano kalaki o gaano kahaba ang isang project na hiningi ng isang barangay. Very specific po kami, ma'am. So if the barangay captain is not present during the planning, mm-hmm. at during the information dissemination, ang laki ho ng danger na mawawalan sila ng assurance doon, diba, sa mga nilalagay ho nilang mga project na gusto sana nila. Mm-hmm. But what we will do instead is, yun nga ho sabi namin, kanina nakausap ko isang kagawad nila, sabi ko, kung nagmamatigas kayo sa amin at ayaw ninyo kaming suportahan, tulungan tungkol mm-hmm. dito sa mga proyektong kinakailangan sa barangay ninyo, dediretso na lang ho kami doon. Kasi total, Ma'am Raya, alam mm-hmm. naman ninyo ang social media ngayon.
1: Yes.
0: Ipinopost talaga nila, ma'am, walang drainage sa ganitong mm-hmm. Kanto. Ma'am, kulang kami sa ganito. Ang eskwela namin, kulang ang classroom. Mm-hmm. So if the barangay officials are not there, then we go straight to the people, inspect ng city engineering's office yan. And we are not required na kailangan kunin ng barangay yung project. No? Mm-hmm. We are giving them the courtesy. Kasi sabi nga namin, ma'am, iba ang pondo ng barangay nila, iba yung pondo ng city government na gusto naming i-allocate pa infrastructure mm-hmm. funding sa bawat barangay. Para ho, sabi nga namin, walang barangay na mapag-iiwanan. Mm-hmm. No household left behind, no barangays left behind, no schools left behind po kami dito sa Tuguegarao City. Ano ho?
1: Mm-hmm.
0: So kung wala ang barangay captain, then I'm sorry, we will no longer wait for his list, but we will rather instead go directly. Kasi yung barangay ho na sinasabi namin, Miss Raya, may malaking eskwela doon. So kung ayaw pala niyang gawing drainage, kasi po ang bagong menu namin, pinapagawa namin sa kanila, nagkaroon na ho kami ng guidelines. Ano? Unlike the past 3 years, Miss Raya, na mm-hmm. submit niyo sa amin kung gusto niyong pagandahin natin, gawin natin yung barangay hall ninyo, gagawin namin. This time around, ma'am, yung meeting na pinatatawag natin is to give them a set guidelines na napag-usapan na po doon na o pag alleyway lang, yung maliliit na alley, dapat barangay po ang magsemento na niyan.
1: Mm-hmm.
0: So what we allow this 2027, this coming 2027, is yung pondo po sana ng road concreting,
1: mm-hmm.
0: Yung mga nasa loob ng eskwelahan nila, kung kailangan nila ng bagong classroom, at 2 million pesos, kung kailangan po ng streetlights nila, pag kulang sila, or CCTV for the peace and order ng barangay, yun po yung apat na maaari nilang pagpilian doon sa pondo.

0: na ibibigay sa kanila worth 2 million. At isa po sana sa pag-uusapan doon, Miss Raya, dati po kasi maliit or malaking barangay, pare-pareho po ang amount, no? What we wanted to do ngayon is equitably distribute it. Meaning kung mas malaki yung barangay mo, baka sabihin mo sa amin, ano mas kailangan mo, baka mas malaki yung aid na ibababa namin sa inyo. Nawala hong lahat yun dahil hindi ho sila walang representative. Dahil sabi, namiloso po mami, sabi, sinabi daw, pinagbawal ko representative. Yung po pala, nasa abroad. Kung may abroad kami, acting kapitan ka sana. Ano ho? So yun man lang sana pumunta sa amin. Eh, ang problema ho na po politika. Kasi tumakbo yung kapitan na ito noon sa kabilang partido. Simula po noon, di na ho nagpakita sa atin.
1: Naku, Mayor, talagang mahigpit po pala kayo sa pagpapatupad ng polisiya. Dapat naman. On a lighter news, Mayor, malapit na ang Pavurulon AFI Festival 2026. Ano ho ang mga bagong dapat abangan ng mga Tugigaroenyo at mga turista ngayong taon?
0: Miss Raya, dahil naka-austerity measures po tayo, no? Medyo may dalawang event kami na isinantabi po muna namin, inilipat natin sa end of the year sa Cityhood celebration namin. But it's still the same. Makikita po natin na maglalakad in unison lahat ng regional government agencies that can be found in Tugigaro City. We are the regional government center of Region 2. Makikita po natin ating uniform personnel walking with us, the provincial government, yun pong mga civil society organizations. We march together for Tugigaro City kasi Pavurulon means pagsasama-sama po, unity at pagkakaisa. AFI means the fire, the warmth of the people of Tugigaro City. Andun pa rin po, no, yung mga favorite na mga events natin, the Pancit Festival. Sana ho, Miss Raya, makauwi ka para matikman mong mabuti, no? We still have our concert, of course. And makikita niyo po dito yung aming trade fair, which includes all the small business enterprises ng Tugigaro City. Yung aming mga ambulant vendors po, itinatayo ng Tugigaro City government yan para po ma-enjoy ng aming mga bisita as well as yung ating mga kababayan mismo sa Tugigaro, no? A lot of things, cultural show namin, showcasing the unique dance and music of Tugigaroenos and the Ibanags and Itawes and Ilocanos as well in the region.
1: Naku, marami palang dapat abangan.
0: Yes, and, ma'am.
1: With that, maraming salamat po sa inyong oras. Tugigaro City Mayor, yes po.
0: Maraming salamat sa parating yung pagbibigay sa amin ng pagkakataon na liwanagin yung aming mga issues dito sa Tugigaro. We'd like to invite you personally, Miss Raya. Please do come join us. August 8 po, umpisa na ng Pavurulon AFI Festival sa Tugigaro. It's a 10-day affair until August 17. May street dance po, may drum and lyre. Please come and experience the warmth of Tugigaroenyo. Sabi nga namin, darating po kayong turista sa Tugigaro, aalis po kayong kapamilya. Maraming salamat po.
1: Tugigaro City Mayor Myla Tinque, maraming salamat po. Mula naman sa mundo ng politika at showbiz, silipin natin ang mga pinakabagong ganap ng mga artistang naglilingkod sa bayan. Ito ang Politico Showbiz hatid sa Politico Update ni Carol D.
2: Mukhang walang lusot sa actress, beauty queen at Angeles City Councilor Maricel Marang Morales ang hindi pantay-pantay na mga lamesa. Bago pa man magsimula ang sesyon, isa-isa niyang inayos ang mga lamesa sa session hall na para bang isang masipag na class president.
3: Yan po guys, maandar po ang pagka-OC ni Konzi.
2: Sa kanyang caption, biniro pa ni Morales na kahit ano pa raw ang ayusin, basta may pag-asang maka-plus one sa grade. Samantala, how can a photo hold so much foginess? Nagkita kasi ang actor at Quezon City 5th District Councilor Alfred Vargas at Pasig City Mayor Vico Soto. Ibinahagi ni Vargas ang kanilang kwentuhan tungkol sa kanilang mga araw sa Ateneo, pagmamahal sa basketball at mas seryosong talakayan ukol sa lokal na pamamahala. May good news din si Councilor Vargas dahil may proyektong mula Pasig na balak niyang dalhin sa kanyang distrito sa Quezon City. At abangan daw! Sa kaparehong distrito ni Vargas, si actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez naman. Seryosong nakikibahagi sa panibagong work week sa City Council while wearing her blue Filipiniana. Pero hindi rin nawawala ang light moments dahil makikita rin sa kanyang post na nakikipagchikahan siya kay Councilor Alfred Vargas sa gitna ng kanilang mga gawain. Para sa Politico Nightly, Carol Lee, Billionaire News Channel.
1: Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico Nightly.
4: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
5: So let everybody know what happens in the Philippines.
4: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
6: We honor the path to freedom, forged from sacrifice and resilience, through perseverance and strength. We experience the culture and tradition rooted deep in the soil of our nation. National History Month, Bilyonaryo News Channel.

0: Sa ating politikong lokal, World Bank Advanced Bulk Water Project sa Bohol aarangkada na. Yan ang politiko update ni Edwin Gadya.
1: Kahapon, sina Bohol Governor Aris Omintado at mga kinatawan ng World Bank kaugnay sa major financing package ng World Bank back Bohol Bulk Water Supply and Sanitation Project. Ang naturang proyekto na nagkakahalaga ng $250.87 ay inaasahang magsisimula ngayong buwan ng Agosto 2026 para palawakin umano ang naunang bulk potable water supply project sa Barangay Hinlayagan, Ilaod, Bayan ng Trinidad, Bohol. Ang Trinidad Bulk Water Sanitation Project ay pangunahing proyekto ng pamahalaang panalawigan na inaasahang magsusupply ng 60,000 cubic meters ng tubig sa mga residente ng Tagbilaran City at mga karatig na munisipalidad ng San Miguel, Ubay, Bien Unido at Talibon. Dadaloy sa 7-step modular water treatment process ang ibubugang tubig na kinukuha sa Lubok River ng nabanggit na bayan sa pangangasiwa ng Rich Lake Corporation at Trinidad LGU na pinagtibay ng Republic Act 11966. Samantala, itinuring ng gobernador na strategic change agenda ang proyekto at pinasalamatan ang Department of Public Works and Highways, Department of the Interior and Local Government at World Bank sa aniya ay landmark financing sa di umano ay pagpapalago ng pasilidad ng potable and safe water system ng Bohol. Samantala, umani naman ang batikos ang naturang proyekto sa social media lalo't hindi nito nasasaklaw ang buong 47 na mga bayan ng naturang lalawigan. Para sa Politico Nightly, Edwin Gadya, Bilyonaryo News Channel.
0: Sa Muntinlupa City, umaksyon agad si Mayor Rufy Biason matapos mag-viral sa social media ang isang city government employee na nakitang sumasakay sa motorsiklo ang walang suot na helmet. Ayon kay Biason, personal niyang pinatawag at kinausap ang empleyado dahil hindi anya ito ang pamantayang inaasahan sa mga lingkod bayan. Batay naman sa ulat ang tanggapan ng empleyado na bigyan na ito ng warning at notice to explain kaugnay ng insidente. Binigyang diin ng alkalde na walang exempted sa batas at mas mataas ang pamantayang dapat sundin ng mga nasa serbisyo publiko dahil sila ang dapat maging halimbawa sa pagsunod sa mga alituntunin.
2: Let us be clear on this. Hindi ko naman alam kung hindi ba nila nakikita yung mga dating mga nasita natin. And yet, uulit na uulit. This is not tolerable anymore. So kung may susunod pa na lalabas sa social media na lumalabag sa utos na ito, please hand in your resignation. No qualms about it. Nakakasawa eh.

0: korte, nilatag ni Governor Cecilia Araneta Marcos ang pangmatagalang direksyon ng lalawigan sa kanyang kauna-unahang State of the Province Address, kung saan itinampok niya mga reforma sa pamamahala, pagpapalakas ng ekonomiya at pagpapalawak ng mga serbisyong pampubliko. Ibinida ng gobernador ang paglakas ng turismo sa probinsya kung saan nakapagtalang Ilocos Norte ng halos 550,000 tourist arrivals, mahigit 4.48 million visitors at tinatayang 10 bilyong kita mula sa turismo. Binigang diin din niya ang mahigit 57 billion pesos na potensyal na pamumuhunan sa mga solar at wind energy projects, gayon din ang pag-usbong ng mga negosyo, microfinancing programs at mga partnership sa mga dayuhang mamumuhunan. Ilan pa sa prioridad ng administrasyon ng pagpapaunlad ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, disaster preparedness at mga malalaking infrastructure projects, kasamang layuning magkaroon ng mas maraming international flights at karagdagang health facilities sa lalawigan.
1: Because true progress is not measured only by the projects we build, the roads we pave, the airports we develop, the hospitals we establish, or the investments we bring. True progress is measured by how the lives of our people change for the better.
2: Sa Iloilo City, pinalakas pa ni Mayor Raisa Treñas ang kampanya para sa early childhood education matapos tumanggap ang lungsod ng 3,300 storybooks mula sa Jollibee para sa mga child development center at public libraries. Ipamamahagi ang mga aklat sa mahigit 200 Early Childhood Care and Development o ECCD centers at mga pampublikong aklatan sa buong lungsod. Layunin ng programa na mahubog ang mga bata sa pamamagitan ng pagbabasa at pagtuturo ng mahahalagang pagpapahalagang Pilipino tulad ng katapatan, paggalang, pagiging responsable, pagiging mapagbigay at mapagmalasakit sa kalikasan. Nakikiisa rin si Mayor Treña sa isang storytelling activity kasama ang mga bata mula sa Talatapan Child Development Center bilang pagpapakita ng suporta sa pagpapaunlad ng reading habits at values formation ng mga kabataan sa maagang edad. At sa Samal Island, inaprubahan ni Mayor Lemuel Reyes ang pansamantalang paglipat ng mga fish vendors sa Kaputian matapos ang dialogo kasama ang tindahan at mga opisyal ng barangay. Nagpahayag ng pag-aalala ang alkalde sa pagtitinda sa gilid ng kalsada dahil sa panganib na maidudulot nito sa mga motorista at posibleng epekto sa kalinisan at kalidad ng mga isdang ibinebenta. Ipinarating naman ng mga vendor na hindi naligtas ang kasalukuyang Kaputian Public Market dahil sa luma at sirang kondisyon nito, kaya humiling sila ng pansamantalang lugar ng paglilipatan. Matapos dinggin ang magkabilang panig, pinayagan ni Mayor Reyes ang paglipat ng mga vendor sa lugar na ipinanukalang bagong Kaputian Public Market sa dating Barangay Hall, habang inatasan din niya ang mga kinaukulang tanggapan agad isaayos ang relokasyon. Kung sa Pilipinas, kaliwat-kanan ang imbestigasyon ukol sa korupsyon, sa bansang Honduras sa Central America naman, nahaharap ang dating Honduran President sa isang kaso sa umano'y ginamit niya ang state funds sa pangangampanya. Aabot daw ang na-divert na pera sa $11 million o tumataginting na 673 million pesos. Ang balitang yan at iba pang political world update ihahatid ni Jerome Villanueva.
3: Mananatiling malaya si dating Honduran President Juan Orlando Hernandez. Yan ay matapos payagan ng korte doon na hindi siya iditine habang dinedepensa ng sarili sa nagpapatuloy na corruption trial sa kanyang bansa.
4: I want the world to know this, particularly those who create narratives to misinform people. I ask you to act with the transparency the case requires, and I am here because I respect the institutions. I have not asked for privileges. I am submitting myself like any other Honduran.
3: Ayon sa Criminal Court for Organized Crime, Environment and Corruption, hindi siya maaaring makalabas ng Republic of Honduras, isang bansa sa Central America. dapat din umano na magsumite ang kanyang defense team ng weekly report sa kanyang status.
5: El juez ha dictaminado dictar medidas.
6: The judge has ruled to impose

0: measures other than judicial detention for former President Juan Orlando Hernandez Alvarado. These measures are those contained in Article 173, particularly number 5. These measures have also been ordered to guarantee the defendant's presence.
1: Si Hernandez at iba pang matataas na Honduran officials ang inaakusahan na nag-divert ng nasa $11 million o tinatayang 673 million pesos ng Honduran state funds patungo sa political campaigns noong 2010 at 2013. Ang iba sa pondo, ginamit pa umano sa first presidential campaign ni Hernandez. Matatanda ang nakabalik ng Honduras si Hernandez ngayong Hulyo matapos i-pardon ni U.S. President Donald Trump para sa kanyang drugs at arms trafficking case sa Amerika. Magkahiwalay na reklamo ang kanyang kaso sa Amerika at kaso sa Honduras. Samantala, hinimok ni South Korean President Lee Jae-myung ang mga otoridad na paigtingin pa ang suporta sa mga apektado ng record heatwave sa kanilang bansa.
2: The situation is very serious, with nearly 2,000 cases of heat-related illnesses reported since May and 16 deaths caused by the severe heat.
1: Sabi pa ni Lee, pumalo na sa higit 40 degrees Celsius ang temperatura sa South Korea at inaasahang tatagal pa ng ilang araw na magpapahirap sa kanilang mamamayan.
2: Please take another careful look at support measures for vulnerable groups and ensure thorough safety management for workers at outdoor work sites and those working in confined spaces.
1: Inatasan din ni Lee na magsagawa ng inspeksyon sa kanilang power systems dahil sa pagsipa ng demand ng kuryente dulot ng paggamit ng aircon. Naglabas naman ng kauna-unahang heatwave warning ang Korea Meteorological Administration para sa ilang bahagi ng Seoul at kalapit nitong Gyeonggi. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
3: Para maging maganda ang inyong timpla bukas ng umaga, may mga kwentong pampa-feel good kaming inihanda para sa inyo. Good vibes na sa pagbabalik ng Politico Night.
4: Correspondent.
5: I'm Amadine Thornhill.
6: Steve Angels,
7: the movie guy.
8: I'm Cheryl Pixia.
9: Rowena Papasin.
10: Dick Villanueva.
11: I'm Kevin Manalo.
12: Camila Iman.
13: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
4: BNC International Correspondent is everywhere.
14: Oras na para sa ating Politiho. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong opisyal ng gobyerno na nagkamali raw ng sensor group chat ng mga kapwa-opisyal? Ayon sa ating Polybird, ang siste, kausap-anya nito sa isang messaging app ang isa pang politiko tungkol sa sitwasyon ng kanyang asawa at kung paano sana ito maisasalba. Kaso, nawaw mali ito ng send at imbis na ma-PM sa kanyang frenny, sa group chat ito ng all members sa mga kapwa-opisyal na isend. Mga 15 seconds daw anilang lumipas bago na-realize ni Politiho na mali siya nang napadalhan ng mensahe.
3: Dagdag pa ng ating Polybird ang mensahe tungkol anya sa isang plano kung paano maibabaling sa isa pang opisyal ng gobyerno ang atensyon at init sa mata ng publiko na natatanggap ng kanyang asawa. Naniniwala kasi si Politiho na naging fall guy lamang ang kanyang asawa sa umano'y kapalpakan ng isa pang politiko. Patong-patong na kaso na kasi ang inihain laban sa hubby ni Politiho at araw-araw rin nasa headlines ng mga balita ang pangalan ng kanyang asawa.
14: Ay, ang clue, eto ha, si Politiho raw ay isang dating nurse. Kaya't sana'y mag-alaga sa mga taong sugatan tulad ng kanyang hobby. May idea ka ba, Ryan?
3: Wala akong idea. Baka pwede mo pang dagdagan yung clue.
14: Makihula na kayo. Comment na sa inyong mga hula.
3: At bago tayo magtapos, isang pasarang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
15: Namitas lang ng bayabas pero pumunchline pa. Yan si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na hindi na

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Pelsing Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.